0: siyang pangano. Good conversation. Kasa-kasa pa.
1: Umbeka say yeah, papa num yo mu jumane se umube treye and quino, you know, umbe guide ye. No ma treye said ya, you know, se akolade winya ubibua de any sedia ubi nya sika, like ube ye jumana winya sika, na was you sika. Sanya many nyam if fi se ye papa num was a tre.
2: Ane a kwanya papa num etre yende one mama e fashionu ebi any a tifri gana for gana mofra. Ene emani bi enchenu. Na ejanu bi nso, ya kasa ja, wankasa nkasa ususu hun ebu nkunta na uye ja. Uye papa, na sen ena wumansu ehun. Uda keteso na uba, anata ote kunyomu ni uba tihonu mubonko ma. Akulani ni ubonko modi enansu, owe ono, senpa na wankasa ubu nkunta no sese, esusua ubano, enia odesho ono, ana unkoma unidinu, sena akulani tia se.
3: Japan, dia, obi a owatima, tima oke, oja se, obeme biya no, as a family man, you are the head of the family. Se mo nyame nyakopo de ma, esa ututu na sin, tino, oke Japan, se u jere na so na, tumo sho obusu, tumo do makus, tumo obusu na nyam kola no wo mbe biya se abaji, u jere wo tumo sho mo, ada cho mo nyame biya jina. Se mo nyame nyina pia e pia ma wa, oja se, na oya san so a, wo mo nyakopo no ma se mo kan fa mema ho. Na etim
4: no oba etna na osebi wafanu no natna hwe no woni na aw afa ye furu bo modin se wo be hwe oba no ama oba no susu aye de awu asumdie mu
2: eti yakase ja yakase papa sen ena uma ehun na wankasa osisi ebu nkunta no a wo ye japa wo ye ena yenko amanyo semu. Uko amra sebe jefia ekukitu wano wano kandifu eni ura Alexander Afenyo Makin nopeni etutu anamon ako etifi atoye etifi mpotemu eni MPP ya manyukunu mwebunu feku wano mwako akudin komo ewo sefi yosu na nese maditu ujwanyi nano eni se ebrasu se MPP ebe kan wano abumu wasu wako wako to aba eyi kandifuo se wontu franka emfama won wafimpi mienu ni edu nungo tre abatu ununu bibia tuetwa mechu makao mentime huwasi biara wohonu munu esesu obia yifri nimu na metaya su mechiechi nensu weni nkunim metaya obentiechi wanunu wedi nkunim enti wani eni nkunimunu yenu omunu eni trakano ura Alexander Afenyo Makin se aye ye enso wa ebrasu se MPP ebe kan wohon abom se obatan bako emba. Na so wakan wa humbomu dia, enkunumu dia. Ebe yon.